khaye mohana o piti kusha mukhalelo khaye ora ti ora khala ka yale ansuri yale ansana athoma ke la kong un lampa ikura ale hani nuwa khala wati si sa le pa he mohana ora ke na woni ha katwa le wira mi ruko sa nyu kina ni nuwa e morone khaye un nuwa ke ro thoro oye ye ma varani ye muna hiya un nuwa ti weyo o mi kana babo yi ne po heri anima sipa no penta hone muniwa 5 ora je 22 minuto. Justino dinamico.

0: Wepa waya libanda yo. Ene mathabiela iwara taru sa ishekwa khale 15 horas murowe osau nobre o conselho municipal o poma ewampula murowe mwone sheshe mansiyene aradiala.
1: Masikina la don lenlelo. Kana ba hunni oburai. Are mu hana mu takelatsa. Ha? Ona mu irwa ro mi khaya. Ere kana ora ta sha hoye. Ona ka thwala ku bo ulabula. Sin kora ji 38 minuto no phenta hunni muniwa va hosha andie en kaha yan vinyen pehere. Wahi ana mwana wa rupaka. Marwa ka wa khellene. Muro ma biai.

le bane ke na kophelana mohina tharo e phiro ele mwa biranyo mna biro khwepe wo mo baka haro pwana mo ba go hiwa ke a bira le ba le ka ke le mbe na kala ni tharo no thoma ba bo ya thoma ya ba go mphya ya hoye mo hene ra bo ma go phamna le ba yo le bela ka itwa ni hiku ni mosa yo khala thenke lo khumela yo te pa bika na yele to ba bo munira tho le malenle ni di ya le ba le ya rwa go go phane mo ikhupanya ria masi a phio ka tho le bana khane le ba tombela bele kai 5 horas y 49 minutos.

0: Niwa moto lavani kwa njira sezora vosisu ngwirene jornal antena nasional pakai oitora ni minutu mloko nikela huu tike la kumanila muradi umanyi.
1: Jornal da Manhã.

na maya kutina ntembe watavumba mulungu achaka kutibura ni mutole tense tichitamanga kwa na maminda kaparira biti parira.

radio Mozambique mo studio maya Gwampula no penta huni makuma swa hun tabane makuwa te muni gwanyu va ne bateri ha hun to mukwa hola wanendi ulelo va ni ndaka ni hapar so kumela sa Gwampula Gildo makina tinsena naka o central tecnico ni panyene yau ti Abdulata Palma wo yo hiva ni mo shukuru ni vale mun tomianyu munani wirani lai

0: Ikoma sa wampula.
1: Bano va suanyea. Mera aikoma sa wampula no radib sambeke. Anira nea vehiku muloko mweri wa julio. E namatanuela. Ni androwa opacheria. Wara taro sa ishekuwa. O salau nobre wo conseil municipal wapoma iwampula.
0: Ikoma sa wampula.
1: Mera la wo wahia alamu ilepiha muloko. Ya wonto akhanile tapo herenre ni merala mpaku pieria ukatio lava akala ana malatuliwa athanali andro woni heria urata waya wodi timi heria mera ya la ana malatuliwa antaralana akhalianyi orwa wawe hai naka ni ipaka tala jizi
2: kunota we katimpata natila kanale
1: professor lai

o tenya la kumaka ona kala porto mingolash etampa ni Tony Fernando ikumele utsiritu uwo malema ninoma akhelela mwavano gwareval ashko yowo onrowa wakhuleli hanaka ni jilara wokaliheriwa ni banda yo mohiyelele mathabiyela ikumele wora tharo sa shekuwa o konseli municipal wa boma yo ampula mera

0: Eh, munira nyu yithela ibonapi.
1: Mukiswa mhe mulupali yake tu, biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sawu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti meni ya mwili, wawika avahase. Masi ikihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli amhusi mosa we hopa yo uma mira vola. Muva mwate lo orere la wuyena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samuya ku franko ni macho wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

0: Muni ranyu itele wona bi.
1: Muki swami he mulupali ake tu. Miyo ka phela pa hi swele sheni hiliwa musiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sawu. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mo swele hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kanda na mwanewani, ikuwa ikina, ikinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorateene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateene. Kila uleka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mubahe mwatele worele la wawiena. Akushe ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yungu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

melelo go pelona mama ke pele gore ka tshe minane le ka hina bula bula mashali ya salama o nomma ba no roa abale na hiru mashali ya kana matanu amwar ka le ka ha hi meria wiran don bolo ke mpani ma busi ke ruma tsene ta na ka mutakwani amwar ka na bolo wa mpani ke na ku shaka e thokwa e hipa mukopa nivaka Kaka mara kan roke, kina be namara ka roko ko pelo namba. Ba pele ko namba. Minane ki hina tu tipa, kinoni namoru eria. La sorro, pa wala, okuno, mareko, kaka mara ka kino ho konoa. Amara ka ahiki ba nyura mpajero ki tipa minane iya. Niyo ka hiku se hipa ya kunsa mara ka. Ikela ka tipa ka minane be shilo pa

toko kira kemara kan ronu wani kina ne namara ka tiropo wani babiania ko wani kaito mole bibiaka kina thara libeya kibola kama mpa mlo kadi matanu eria riela kiru meke bibi ikahani ya kiru penani bibi bibi bibi bibi kira kana wiria no ratene e bibi ya rumeke ni hinya wira malo sapatu ndo wena to kopela na mbaba otuku mama muli habulela masina abenya kandoka ithabi alapa tone maka masini pehere ko hihi wele hiyo kai ho kolwa ki roko wani nkela ka ponya ka maraka kela ka mahaba ko nane ya maraka to melo kinro wa shaya ka hin to kan namun tuna ki rahaninna amaraka ya ina bilada biro habana to shorona kira ka yona sheria salama melo mutima kele bale na hirupa sheria ka sabatu amara kana kucham ko ba kam nakino we kore pule ana te roba se torona no te we ya ni mahabule na tuwa le ni wakuba habule lo habule lo habule lo habule lo ko ba ka ko toko tonya ka patara thakana ka nyonyolo inona mara ka twana kira ka mpa hawoni kana ba kinabenya niyo nimtabinaka kinabe wakopela muihabulela kapanyathala ora miloko meli naatho athannaasheshe lakalia miloko miraruthimiyo mmansaka kila yakile ninroke nikinakushathwale kira wanake viro yona mbama waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja kinila niweta vale vabyaliako na mbama mamlokanoonona inna moruwelia vantapulawe nthabinawe siarea kira kamanyu papa mrini havara mrimolo na muvavani hakoki ya sherie nimaravurwele ketapulanta vikera sheni kira mte hakwe antuwela tipaniva mikira kamanzeka kinne hereria vava nemiyo kahikilati mukite mamlapa kinapakeri hakwaka wa sheria nakulipale wotele kapanye mreri nalova nkono monyaka manori ipokuvea akuziye mkopa na atichawe hako mikira kwananepokula na kape

konoa mabala kano mati temoto mabala obangura wadi kaya mabala koi baba kuna kano wani konira limara kanyo maiyo wahala.

0: Inyasu ilo patani mwana radi Msambiki ulilo enamararu mahekwa edra ya matamararu mweru wa juli mwaku wala jimi vinsesh. Katifakando kumehera laka na huna mihukuma ilo sa ihapari. Laka inroma ele katewara muloko su hiyu. Lukumere hapa antena su nao. Wote mwana kumasipu wa hufrika sapako pekatere wansu wara mtso praka mloko mraru yu hiyu. Nroku mehera laka shikabati ihapari sose nsa. Nihuku wanolilo vanroma laka nla uhiyu iria rukati hontu mshudu nrahu wala mekura sa radio. Patani mwana kumele wa mpulano. Onyasa musuno kabatelekadu, wehula wa enamara rira buwanoiti, inhali sa uwililiwa, inhali sa makuvani. Onware kalu sa teknika de Juan Rasao, meki lava geta ni wa samja ukushtu. Mukama musani hiyano patani mniwere na uhisindu kuyo lola, muromu tuko ni hata mori owani, kana kuwantani parera murampani, atikakaya rungwaya, weta mikuha saya.
1: Papsi! Mas a ver, né?

0: Ikoma sa wampula.
1: Vano va suanyea. Mera aikoma sa wampula no radu sambeke. Anira nea vehiku muloko mweri wa Julio. E namakanu yela ni androwa opakeria warataru sa ishekuwa. Osalau nobre wa konseli municipal wapoma iwampula.
0: Ikoma sa wampula.
1: Mera ala wawahia alamuilefiha muloko. Ya wonto akhanile tapo herendre ni merala mpakupieria ukatiyo lava. Akala anamalatuliwa athanali androwoni heria uradawaya. Wadi timi heria mera ya la. Anamalatuliwa antaralana akhalianyi orwa wawe hai naka ni ipaka. Tala jizi.
2: Kunotawe katimpata natilatanale.
1: Professor Lai.